0: na mama kanisa mena muredi mboya na ipindi nyenge nyenge ngauga we mwaro itore ya kaniko twiciaririte
1: bai marito makombeta kwa toni kuma bangwa ni muthikiri wa kamemeka we mwaro na mutongoria uthi guko masinani ni avoya tuthikagiri kamemeka ka ni kamemeka ivata ipindi yenge ya kuma thaa inya kuthi nginya thaa mugwanja gikia murimu akamwendia gĩpindi gĩkĩ ngĩgĩa kuma thaa mũgwanja kũthi nginya thaa kenda ithaa rĩa karimagi twĩna mbere na kũthikĩria ipindi icio cionde tondũ nĩ ipindi mbega nĩ itũbecaga vinya ithaa rĩa rĩa mũgenge ithaa rĩa rĩa njagwa kĩburia nĩ ipindi mbega mũno na nĩ itũthomagithia mũndũ arĩ na kathĩna arĩ na stress mũndũ rĩngĩ aronete kaũndũ gatarĩ kega kana kaũndũ kega wĩ mwaro ĩ bata 93.1 nĩ mũtambo mwega mũno na nĩ ũtũkenagia mũno gũkũ macinani gũkũ matũrarĩ wĩ mwaro nĩ tũre
2: mbĩtagwo Lewis Macharia kuma itũra rĩa Kĩthengi aka Ngoki wa Embury ya Usani kana Kadres kana wa Kamoto Junior na nĩ mendete show ĩrĩa ĩretagwo nĩ Karĩmi Magi ya kuma thaa mũgwanja nginyagia thaa kenda ya kĩthaa gĩa kĩgoco tũkenauga wĩ mwaro FM nĩ redio zingine nĩ photocopy wĩ mwaro FM 93.1 ngakaniko
3: mbĩtagwo Mboiboi kuma vangwa ni mendete kamemeka wi mwaro FM 93.1 aso kipindi kile kile tawani Karĩmi Magi kia kumadhamo wanja nginya thaa kenda kigoso kasoka ngenda kipindi kia Saturday kusokia mukaro kile kile tawani wanja the second maina ikana Benson waka niko
4: Karĩmi Magi
5: yeke ni kigoso na